0: Amen.
1: Praise the Lord.
0: So here you are, my to me, you must see the me, and I'll if I'm a long time, that one I did to any discussion members.
1: Okay. Me agarra la guiria mo que quer mo moto que era guiria no mona ko mane ti ta po mene ko guiria ene te te mi ke gau biu wi ta tu ri ara ti mi ta ho ki ta tanga te tu mi ah ya ka pe ke ti nga ka wa eno e ki ti tu mo ke pe ne mi ti au ma ri ka ko ki ko do ke no te me ko te pa ho ti re no to ta tu ta e ti tu mi tu tu ayo era mo yo ina nai ara wi u ti a mi ne ga ri ara wi ara wi mo ti ka ranga ta tu ya mi ti nu ti pe ari ti nu ti pe ya e Pepper, get it, Toto will kill well. Get a toga, dear Pepper. Kitty, the time Monaco mania, the Harrio get over to Gagoya, not the mayor. Otia Monaco, a Monaco tea toki, a kitten, a yo, kittetanate, two good tanate, kittekoe, milk it with hanga. Aye, a canada, a putte, a porti, a moon, and no nigma. Iaco peake. Otto Bagosti, and all the time, you know, it a kitty, get to each tongue at the cookie iron, Nicolomo money. Harrio, una to Monaco, not the mayor. Well, kitty, oh. Taku toku tuato karango ai maki ke wordi tereo atu ia ina ia na ke tuk e to no ngi mani ki ana ngi mani ki e te wai tur ki pama tia taku ki te urto ti au inuare taku toku ere ngi tiri te tuato ha hai te no au ina te ngi ka grungo te no wai tuk ki tiete te avo mai ni te papa ia wale ki te toku te mi mo te ki rungo te no wai ko ai tuk ki Aw mai dia papa kaya aku, boy, I aw boy yang mai lagi kau diri teme, aru itu tu, kioran, tewa aku kioran, papa kioran, tiada tanah dia, ermai boy, tomo tu urus kiri diri tiada, er kau hoti hoti itu lagi, nah kira tu urus kiri diri kita kau tanah ini, okur mai kaya, papa mai, no kiraro, teratinu, terat putongai, etetaro kai mangu kau, muka kau kau kaya tu kau kau diare, akar kau, kare uki tiada tanah tu. E perakato kita yung maniki, mitarakato ra ito tuwa. Ino te, toko tayo may mua tayo kirungo tayo rao enuare. Hari ati akitin mo inaiki ako ere to tato, te tuwa te itstang at kuka ari ni diri na tuwato. E ako chin tato ito tuwato. E ako e pobo pa ito, ako ni tawa susa ito.
0: Amen.